0: Bar.
1: Apa?
0: Makmu lah wis mati.
1: Wis suwe lho.
0: Lah kok aku wingi ketok tengok-tengok nang dhuwur maesan nambek nggawa HP.
1: Panjenengan njero kan sinyal ya.